nam achim kadu yukmatka klongshu. Nam achimka limshong la myon bushong tim timbu factory ka yukmatka klongshu. Huyusa achim achim tupum ka tim timbu tu top binshu. Chu yuntun doksit tachat ka limsit tachat ka huyu achim nam ka yuk shuri matgadbu ngunshu. Ari inga lo yuk zugbu taluk ka yungtuk nunla tumpong dik nakto nimo. Kumor pumtong pong nunla ari taluk ka sakchum zek leng zek leng sakchum zek lut leng zek hammo. Senla kayu mimong michoklom gyurtong mungun gong shula mungun ne. Ana matba kayu gun lom ari sa taluk ka kat ngun nen yuk matgat shu. Kayu sa liang la tarhut sa lom yuka lon khut shu. Tu nen yukut ori factory ka yuk mathambu inga ing nyu song. Cheng sa doctor, engineer, pilot vik azik ngun khut shu. Ting song yung nen la alum inga songrim chu doka muklong li doka yopruk yuk zukon hamgong chum talok nongbu ka chum ko nongsit nimo. En azen sakchin bunbu inga tukmu matbu songrim la chum talok nongbu ka chum ko nongsit nimo. Atit lilang kisisa atan thamdun abidu lungchong shu lodulago ren renyu songsa kumdun ka Vomsa punolari pungan mo. Vomsa chakbot nan lingan. Fu pong nan ligba. Ado saknon orila. Senong u tupi arisa vomsa punolari.

ngachi lungti khang ki gato ki lerim nang lo ka su shuje tha lokti ra lengge chu ki ngen si lo mong gyagari ki jung le chaji chi mi map chen di chu gi ki ten le chaji chi go chu na ye khe pradhan mantri garib kalyan anna yojana lap lerim chi go chu ja ye po yi lengge chu lerim na cha di hepe ge di cha ji di nga chi ge khyong i chu i ten le le pra ke chi shu chi e khen be le rim di kai in se shu ba chi ni lo kep chi gi ging he ma ja ga ri jung le mi map chen di chu gi ge ten le bpl lap chum da num chu jung le de the lo cham thop shi e do be da de ya lerim lo na she to pe thingsa de lerim lo na na ja ye pe ge dile ngachi ge rashin card lapte jojo bo he ko she pe rashin card jojo bo ye pe nang le ge ngachi ge khim nang lo ge japo khaji ye ta ge odi ge nang tar na thop shi to pe samana ke lenge chu khen khendora ye po intro ki BPL chum lapte thopshe dede dou rerege ge bana thopshe tope thingsa de diloya thopshe ke ke hepe ke thap ni phya te tope gai in se shoba chine ngachi ge ration card na AAY da PSS lapte he tope sho di nang tarna AAY shoko heke tuge ge thopshe tope khan phya sine Ditu AAY shoko yeke tsuki ki kong tsuki mi ati map chen tendo hepota cha tendi ki kong tsuki di kwakap lo keji mi ri chen ki keji nga fiati topshi e tope. Hema chumda nyampu num kyo da na tsu topshi e tope. Tingsa.

chum ke ji nga phya te nga nga phya te thop she pe we de ji shu jen le lhang ge chu gi ngen si lo kha che shu shu wa ji phi she yi kan in sina de ta te gya gar da de jo nga de nang lo election commission ki sir la khe shoko form ka she de lepra ke che shu ji ye khen pe ta te ta to de lerim di denjo na sha denjo nang sha de lerim lo na e po yin odi phya te ngachi cha achi thiche dou chi gi thiche chi nang sha form shogo chu ranki gi kwadi gi e gi panchayat da jila panchayat ki laka phingo po e po yin de chi shujen ngachi ge kyon yi pha ka yu ye be ge lengge tham che chu nga cha chu ki ge lungti khan ki le rim le de ra phya ti ki le rim mandau chu phi she ra ye po yi lengge chu ye ngen se la achi cha ti che mi ru ti che achi ya ten di ki nim cha mi lungti khan nyam pu thi ti ki ju pu na lap te ri wa yak chen ta lengge chu ki ngen se lo lu tho tham mo phi do yi se mo na